ẹṣeun rẹ ni kalẹ gbogbo awọn ọmọ ẹkaro jire ni ọjọ itini ọjọ ini ti nse ọjọ aje ojumo kẹrinla ninu oṣu kẹsa ọdun ta mo si oṣu ọwẹwẹ ọdun ẹgba o le meni din ni ọgbọn mo kin pe eku dide wo yi eku gẹgẹ bi ọjọ singbi ago meta ti kun iseju merila ni ojule sewa ọmọ ya boro yin ti a mo si michel dosumu ni oruko mi arakori won ti a mo si alberique apovo awon ni won be ni ore ero fun wa awon ilana awon ero mi lokan ti mo lanfani lati fi to ani eti ni awon woyin bi a se si akesi nje iwole awon mo ni gbogbo lo de bi lapapo waye lo se to ati bi o se ye ṣugbọn a se jade wa lo ni ojule eko giga ti a mo si ibekutukumaga ibi ti eni tin se oludari agba isiaku suleiman se alaye die fun wa bi won se mura sile fun eto iwole yi ye iko ile ajele ilu paraku awon na won se jade ni owuro yi lati fi oju won ri bi iwole siri gba ti won lo ni ojule eko giga ti adugbo gema lohun a o salaye nipa re eni tin se are lodiwa rumi adiwa dai je o gbadura nigba to jade fun gbogbo awon ojule eko pelu awon oluko awon obi awon omo bakan na ni eni tin se alase ijoba tin boju to eto eko awon omo mi fi lo ni ojule eko kekere ohun na se ola ilori iwole ti odun ta wa yi igbese lati je ki idabo bo ba le wa ni asiko iwole lasiko iwole bayi pataki julo ni fun awon omo ti won lo ni ojule eko je eni tin se okan larin awon ti won ko ni ni awon ko tutu ni gbegbele wa o salaye die lori awon igbese ti agbodun pe ki a le fi ni rorun won yi ni awon ilana awon eroyin ta fe lo nipa re e ba wa lo o ti ya o mo ki lekan si pe eku gege bi ojo sin ri e si wa kabo si bi akan si awon eroyin ti asan ojo ini nje bi mo se wi ni oro yi gege bi ijoba se pase re si ni ojo ini tin si ojo aje ojumo kere la osu owewe ta wa yi nje ni iwole waye ni gbogbo lebede lapapo je ni gbegbele wa ni lu paraku lati ojule sewa je ni wa won julo ta mo si iluru sabalo ni ara lo ni ojule eko giga ta mo si ibekutukumaga lati fi ojure ri nitoto nje iwole na waye gege bi ohun to se wi ni pe ni kutukutu owuro ni won ti olu ago meje awon oluko awon omo ojule eko gbogbo won ti do wa patapata ti won ti bere si ko we bi o se to ati bi o se ye ninu re ni ogbori eni tin se oludari ojulu eko giga yi ti a mo si siaku suleiman to si alaye nje ninu alaye alagba suleiman siaku mo ni pe kola gbogbo re lo bo se to ati bi o se ye ninu awon ose ti a fi mura sile ni awon ti mura sile fun gbogbo awon yara ni awon ohun ti eni kanuku gege bi awon oluko won gbonu mu se lo dede iwe ti won lati ko awon omo gbogbo re ni won ti mu se ki o to di ojo ini idi ni to je pe gbogbo re wa lo bo se to ati bi o se ye je ko si idamu kan ko si ohun kan kan to je ohun idiwoko bakan na ni a se ri okan larin awon ojule eko ti a mo se raina kopogu ti awon se lalaye ni asiko yi pe awon ti bere bo se to ati bi o se ye pe gbogbo re nlo ninu idera ati irorun awon gbadura ki olorun ba loke fi abo re bo eni kokan ninu alaye eni wa won julo ti a mo si jacques boton ohun je oluko ese kan ninu ile ese kan ni tata npe ni ame awon won yin oni ohun to fa to je pe ohun fi bere eko yi ni kiakia tori pe lati bi odun marun seyin ni awon ti n bere ohun kan ti odo ijoba ki won da won po pelu awon osise ijoba je ile iko awaye ṣugbọn ijade ti awon eni tin se arolede wa pelu awon oluko won se ni ojumo kokunla osu kesan ti awaye o mu je ki ohun ni igbokanle ti odunnu ti awon pe won lati da won po mo awon osise ijoba o je idunnu lakan fun awon idi ni ti ohun ni kiakia ni oro yi eni wa mo julo ti a mo si jacques boton ohun ti wa ni ojuleko lati fi ko awon mo si ko awon mo bo se to ati bi o se ye je ojo nkan ti odun mu awon poju eni tin se de gege bi awon eto di o gbadura pe ki gbogbo re ko lo bo se to ati bi o se ye bi a ba wa lo ni ile ajenle lu paraku awon je eni tin se igba keji ajenle ohun ni won ra lo ni ojule eko giga adugbo gema lohun eni wa won julo ti a mo si mustafa oruganku oni bi a ba boju wa awon eto ni awon asiko to koja lohun ni ojo ibere ko bayi e ri pe awon obi pelu pasan lowo ki won ma wo awon omo ninu le ki won ma fa ewu won kidi de ojule eko abi awon ti won se awon ti won be ni ojule eko giga na
won ni wa pelu awuye tan pe ni kaki yen won wa ni boba abi ki won wo awon ewu ti ko ye sugbon ni ojo etini on si akesi pe gbogbo ibi ti awon gba yen koda awon mo ti mura won wa ni kaki won gba ni awon iwe won lati fi ko iwe bo se to lati bo se ye bakan na ni awon oluko na je won ti dogba bo se to gege bi on tariwo latenu awon won yin je ninu awon eto yi nani o soro on bere pe ki oju ki odun ta wa yi tin se iwole odun egbole meni din ni ogun fi lo odun egbole meta din ni ogun ta wa yi ko je ayo fun enikokan je ninu edera je ki esi ba jade ti a gbo ni odun to nbo o je ki o ni iwuri ki o ni ko je ini dudun lo je ohun edun kan ti ohun me gege bi awon eto je eni wa won bi o tin se oludari ojule ko giga na ti amo si Christopher Beneji ohun na wa gba oro so pe awon ti bere imura sile fun eto eko yi lati igba ti okun ose kan ni je awon opolopo ni awon obi ti won si nfa ti won fa seseyin ti won ti gbe awon omo wa bo se to ati bi o se ye je awon tun silekun iforiko sile fun awon wonyi ni ojo ni awon ojo meji lati ose ni irole ki won foruko sile ki won tun tilekun iforiko sile yi je ki gbogbo awon omo na ki won si se bo se to ati bi o se ye lo je ohun ti are lati ari gbo latenu eniwa mo julo ta mo si Christopher Beneji to je oludari ojule eko giga adugo gemalohun ninu itesiwaju are olede wa rumi adiwa dai ninu ijade re o fi morira kan gbogbo awon oluko awon omo ojule eko pelu awon obi pe ki odun ta wa yi ki o je odun ayo fun gbogbo apatapata fun eto eko yen ni nipa eko na ni a le fi ni dagbasoke ni olede kan bi eko ba lo dede ko si dagbasoke fun olede na jo je ki awon oluko ki won se fi eko won bakan na ni awon ti won se awon mojule ko ki won tapa mu se ki won kowe bo se to ati bi o se ye olede awon obi na ki ohun to ye ni ka se fun awon omo ki o le ni rorun lo je ohun ta ri gbo latenu are olede wa robi adiwa dai nigba to jade ni asiko lati fi imure kan gbogbo awon oluko pelu awon mojule ko awon obi ninu itesiwaju wa je eni tin se alase ijoba tin boju to eto eko awon omo mi fi ni oju leko kekere eni won julo ti amo si Arman Nata koyema ohun na salaye pe awon dupe lo gbogbo awon oluko awon si dupe lo gbogbo awon ti won se alabaso alabasepo ti awon fun idagbasoke eko ni olode won ni olode wa nbi je pe awon dupe ni awon obose to ati bi se ye fun itesiwaju yi awon ro awon oluko ki won sise gidigidi fun awon omo na ki won si gbo ohun ti awon obi nwi pe ki odun ti an lati bo si esi ibajade na ko je ayo fun enikokan wa bo se to ati bi o se ye awon be awon obi pe ohun to ye ki ara fun awon omo gege bi awon ilu awon omo o ye ki ara fun won ki won le fi sise tori bi awon omo ba ni awon ilu to ye won le sise ki won fi je ki ohun ti won ni gege bi imo ki won le fi gbe jade ki a le gbadun omo se to ati bi o se ye je awon dupe fun awon obi pelu awon oluko na awon omo na ki won tapa mi se o lo je ohun tari gbo latenu eni tin se alase ijoba Armanata kuyema ti ofito ani eti ninu itesiwaju ati lati fi pari awon irin ti asan ojo ini ni asiko ise awon ojule ko baye ni opolopo awon ifarapa o ma nwaye lori awon ori titi abi awon ori ta ona ni gbegbele wa ile je akesi kan ti eni wa mo gbe ta mo si alen tabi kwa to je okan larin awon oluko nipa eto oko tutu ni gbegbele yi se lalaye pe opo larin awon obi ni won gbeyin to je pe won fi asiko sile pe won lati gbe awon omo lo ni ojule ko sugbon oyokun seju mi lo kan won be si sare tete won ni ni pele o si ma nfa ijamba ori titi ni opo larin awon ti won gba okuku pe pupu ti a ni eni meji ni oyinbo se fun kin se fun eni meta bi merin eni kan niwaju eni kan leyin to awon ti won gu pupu yi opo larin wa ni a ni iwe igu pupu yi ko si fun wa a se bakan na ni opo ni won si mo awon itoka ori titi tan pe ni code je won mo bawo la se le se awon to nagba bi a ba si je pe a gbe omo kan seyin pupu a gbedo so igbadi mo mora mo omo na bi omo na ba ti ni odun marun agbedo so igbadi lati mu gbani leyin eni ti o ngu pupu yi je o je ki a se akesi lori awon ohun yin ki a ma ba bo sinu ti ko ye je o se alaye lori sirisi pe o je ki a mo
awon lana ke ma ba sari tete awon obi na si inu wa laye ale tabi kwa abi tebi kwa on se lala ni asiko fun wa pe ki asora ni pa gbigbe awon engine fa awon mo lati ma fi kakire ki asimo bi ase le ma se awon eto igba ye ki awon mo ki won ma fi igba idabo bo tan pe ni cas lori ki won to gu awon engine ki asimo iru awon mo ti ale ma gbe awon keke popo fun ki abale yago fun awon isele so nsele to je ibanuje fun awa obi pelu awon mo na ti nje ipalara je ki asora si ohun yin eni meji ni o ye ki afisi abi ndori engine kan eni to n gu kuku yi pelu eni ti agbe seyin ki asi fi awon fila idabobo tan pe ni kasi ki eni kokan larin wa ki afisori lo je ohun tari gbala tenu eni wa mo ni lo ti omo si ale tebe kwa to je okan larin awon oloko awon oko ni ile oko ni ilu parakumbi ibi ni awomu awon iroyin ti asaye tojo ti ni gunle mo kin pe eku asiko wa nje mo si alaye lori iwole ni olede bene ti o waye bi o se to ati bi o se ye a lo ni ojule eko giga adubo abi ti gbemaga lohun lati fi oju ware gege bi akesi bakan na ni ikole ajinle ilu paraku awon na won se jade lo ni adubo gemalo ni ojule eko giga ati foju won ri bi o se bere nibe eni ti se are oloduwa omi adiwa dayi nje o si mure kan gbogbo awon loko awon obi awon mo awon ojule eko na fun odun tawa iko je odun irogun ati dera fun gbogbo apatapata be ni eni tin se e kala se ijoba tin boju to eto ojule eko kekere abi awon omo mi ti ohun na soro nipa itesaju eto eko ati alafia e to akeyin o je akesi fun awa obi abi awon omo na ti won be lori ori titi lo ni ojule eko ki a ma se akesi ki a ma ba sari tete o je ohun ti a ri gbo latenu awon eni wa won julo ti a mo si ale tabi kwa je ibi ni awon mu iroyin tojo ti ni gunle mo kin pe ku asiko wa oruko mi omo yin aburo yin ti a mo si michel dosumu arako ni wa ti a mo si alberic apovo awon ni won be ni ore ero fun wa ayo ati alafia ko mo ba ni kokan wa gbe mo dagbere fun wa pe o digbadie

0: Uita 60. WhatsApp do Camena 24/24. Sin narukazari wingambo gonu koferio nyengonu kono batu tamata mabu. Naruka orion fournitu nonu koyo mayeke bugu lakari kanobu mogine koyo bon fefeti ladi nukaiba gobzeri non sena. Fefeti la ka iba kwina non se kere okano za non wi radio fratente. Awun kebugu di ka afrika okina sefima. Mirona ka kokari totoma non kinte maborunga. Kamme danyo naduka labari wingbe wing haraka wanu wanyo mano kibara. Safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awin kie wulika wiki na sefima ana awin gambuferi. Ni kango ba maka sadi machi unindo nguna BPC no. Awibine baki nonguna anakia foko ugabu labari wingbe wing haraka wanu wanyo maka diya doka me radio doka meno akulpai bano kiba. Ne ya sefima. Kebuguna ka radio fratente ya guna in radio fratente kuna. Idi journalism do kamme banki ba labari no do kammena. Radio makia un teknisien banki ba. Pilotage de drone. Pilotage de drone nyeno drone di kan kinsam mabon do ambiyoza heka hima un azansi okulpen bano kiba. Kadraj boni kamera kotoyo naruka un alamari bano kiba. Infografi kasi manna hantuyo nabia teo akulpei unzama nungbegina wanwan yoga bano kiba. Montage et réalisation audiovisuelle. Montage et réalisation audiovisuelle di nyeno. Gwiri kulpay metegamba yore. Ma hinsama boriani radio do kameno. Television do kameno. Sefima deno wuro kiebudi mbano kiba. Obeo kiebuna ka gono radio fratente kuna. Parakune edo kanda gweno igonu. Iyo na kutebu zeno. Igonu kukire guna. Radio no ka zama ni mungu igina wanu wano ka ima radio do kame na television do kame. Yono igonu kolu. Web TV. Agoni ise, maya kaka aki boru kirikiyo, ka kameno noba no kuyo damman kiba, labari wingbe wing haraka wanu wanyo, sefima. Safu yenteo, agonu kwa wingsolu wing haraka wanu wanyo te, deno kuchi unindo, abakino agoni, anki boru biri, mine yogo nose, deno agunania ono kuyo dam, ankiu, sefima kunani, badofo, za sosu wa guru iyaku, kakwena wikiri guru iye, za wite kakwena dzinove, umanaduka sekretaria, radio fratentedo, ukano kumano, full lambo ukano bainikake, deno ubangieno se, full lamba sinti odam, 01-44-21-75-00, awabino odam, 01-66-93-36-17, naduka sefima, radio fratente wikie buguna, kana wingambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali makio gonio borberio subana ria sefima win ba directeur kanga ke Raul Steve ngonu ko nyena na kamela mfefete ladiga nyaki ma kabuno mfefete ladi nuka iba go buzeri no sena
1: yenzo truku naruka numo roboro iberi naruka fefete lo kangonu iri kameyo kuna inti waranka kininka dede nyena take guru hinza bon de ya ifoyo banani isu ni kadi niga ko ya ko babo inofo na bineye yo domi ke bugo nsintiko ya de ko ba fayo na kaga ibawuru ipe mata ko di ipe manki se boru berberio ba man no ko ko gonu inofo sama no se no be de wakati oto no ira do fratente bon iki la kreti para ko mogine ko won senni tadin ya kawuro iganna bene amogine ko won senni ya de ko ba zan wa tene o ka so number 3 handu igante o awun gibro wiki ni takinte la sosu wa guru iye kaba troki na sete. Araka wanu wanyo sinti kebu hini doka me. Hon, kebu guyo. Kidego banki kebu okulpe nsinti gweko. Bine yono zae kago mna nsi wing haruko suwa na mekine za nyan ware nse. Iwi meru. Za meri wanu wanyo doka mba ya kakaki. Para kumwi meru. Mwaruka ate kodi bonse. Diba za meru bandaboro inkante. Amani naruka kebu guka kiro mpweko gonu. Para kuzemle nzante kuna. Mwaruka bon. Naruka mekine hino ya sama nse. Dehe ya fayo na ka ibate idi. Dehe baza kiebu kukere asintiko. Ya wakulpai umarugo neto tumano hiniyo. Haimai hiniyo senite. Lomi hiniyo na kiebu kinzi uli na metri kibakweyo. Na yu mwaka ibara kuwe ya kubabu iba kinza. Kakwe na kuhuli kiebu kuhu. Ini tutuma kwe kuhunu kakinu kuhu. Sarayubanda ka nafo insa. Dehe ba zongo inizani. Hawinse ni gunu ka ibate. MT. Bani kan do kamena anwin inilinyamu asu borino baken o sarayo abon wiseni batena duka hini kinyo ne woni ndoni ya kayekte ya gumunansi ananiaza we boroyo za wunke bugukene kakwe na soa idia za segon kakwe na temanya ya katontonu fala no badala kowe brodi usuba bana dia nyen na babio nsoka ni nsena bon sen ibate iba ya kakaki iyo baze mi jayo baze mi jayo kwene nomi foga neki iyo ifoga ne ya kaki baze mi jayo nomi koya ko babio kwe ko gonu nkin zeri zemi yori gano sadi koyo di baze mi yosenu nkinno sadi kodi win pe kaka nyo ya kin pe na kodi dia ima ni koya de mi ne ko babe ma baze mi jahin no fiso nko senu lo misa dede ka bazem ya ka kere a bon bon asul la sabu inote borugu boridu anzurune anyene usasago nkulpa iguru ya ku demine guri o bankwe kan kulpa iza ni denka ko diawo anhima amanu aku de ya aku anno bazem yo senari ka kalpe ko gonu ni ya bazem ya hinno fiso metela ima inte sai bazem yo do bon imanno senni induka ka koche na para ku nganika nkaru bifo nya bi bini ni abine yo na kwe ko boro zama tutuma se domiza ikwara ku npe bine yo inwin gomna nsi bon saboka saboka sama nse maya kaka aki ikwara ku meri ikwara ku meru naru ka bor kinyo bon ka npe ni ndo meki no ka kwe ko gonu ibaza nuru nasiru inna khoyo
2: no ya alfatanku
1: mete suru
2: ala fianu
1: ikwe mai note nse ni ya fai sinti kwara ku hin yodi ke bu sinti mete no dia
2: to alfatanku demi de irba kwara ku ngone mo gina kwe usinte il par ko ngone autorité o kul pay za wi bro ka ko hal bro kul pay il mon fo gina makin il mon fo te nam bon gbe kat ki ka mo bo nkin ko par ko ngone mo gina ko ngone jebra ko to ka himan na ka ho demi iru ya na tete brin se ho ma se nyang gono na gododi metem batedo sima e ka ya siri ba sima gan te se ma du ka gan te se di sa di ro bon bon ma sa he ka ahimani iru bon bon makin ko gan te se za ka ya si nyo bon go ba e okulpe ma se mba ka gari te ma sa ba ki gasu na hinze no ho e alfa tanko der ba par ku ngone hinio sinite bifo zungu kame ka masa akpedidi nya kwe garite masa ka me irparku me na wono konseu kan gorogte no masa ka kokso ka danchomu kadika ka ci hinidi mete yasim batte nyana siake siake a wane hinidi mete yasim batte na hinido nya masa nya hinidi nya kwe bare fokan kwe na machine nya na hinidi hinsekte ka ya sa hima ho masa de na hinni hinseno hinidi don su teteu nyene hini di hinsekte masa nyaku yo masa mbagana te no masa ka kuko abi ku pena ngone sukulu do kambe he ka bara ngone jebro koto ngone abi sin burburu ka masa samakte sia bon sen nya he ka bara te ba me nya di ka masa nya ba mente he ka yasi abi he ka yasa hima de mete alfa ta ho masa nyaku we brodi na ku hal brodi kul he ka bara chum guinje du kul pay nya bine ye ne ka yasi sia zumute masa ka ki a ba me ngone zum na manu nye zumu te nindo masa ko yudim bine na yeba ho masa kam bine yek te masa jama kam bine gonu te jere jere nyam bon bon hunu te masa ka bine yew ci bagte siya bon se he ko kulpe akwe bare fono ka buru te mo mbaka ki ngone deuxième arrangement ngone siya ka bon bon masa ka mena
1: ala ya
2: ala ya sila donc ka bon bon mena se mokte nyongodo abi rompo papinir mo yeli ka masa nya bon zumu te no masa he ko kulpe akwe bare fono ka de akiboka makere se ko gudite nana
1: nya mena okibo ko ene dembara farani un har ko so de ne para un har ko so ana biro ko na folon ko
2: ana ti biro ko na folon ko
1: macho ni bina na ki folon ko no mi de ibaza 3e agent o meo naruka mero nasiao
2: kulpai ana dangbeno
1: kulpai gonu
2: gbe ba me gonu ko ga gite no he ka ya sa ana
1: dama ke no mero he ya bon unu
2: awu
1: farani ze bin zante un har ko so nya go bifo akwe wan siroga
2: ya no
1: me ki no kai mai
2: he ka me
1: ki ko ze bin kante bon un har ko so nya ga go
2: ya bon habite
1: Nana meru falon
2: Nana meru
1: bona ki afalon ku gbeno
2: Yanu
1: le yakimi kara mo gine ku adi kulu
2: Ana gbeudu kulpe zimini kulpe seno kadika master merio irkulu ya ba koto irkulu ya ba jiri irkulu ya ba master ka bongo foru te kabi arrangement hinze du kulpe master gbeo ka ba sa yimure population go bank te master ni si a ni premier agent kulpe master no gono te deuxième arrangement kuna wa ko gbe te te master ifo ngono ngone population go ba sa no ma droit te kama ka tabana no kame sa no ma be heka ya simba
1: anaki makinka ko ki se
2: ase
1: anaki ai ma bo ma hunu no
2: sada ni ma hunu bo ma hunu
1: ni ma dia me ka kwe wan suru ga ni para ku zimni zante won ake kan ye dinin do ban naki yo
2: ban naki yo
1: yesu ni ka ka ki meru se nye bisaka ban bon bon won wasika tila ka o ki now rapo de ne pv
2: mahantun kite mahantu ka kam dan te tele ko nya mazaka kwe no ase sad ma be ka population agun ko garan anaki nye aka
1: ka ki tusi o tila de nye abanam
2: kimi to
1: ba me bo ma nane
2: yano donc on masse abi si a bon deuxième arrondissement si a bon yate abi troisième abi premier arrondissement bon si a na abi angule abi mais yante donc he okulpe mas akibo kam kulpai mo kere se henno yodde kere henno akulpe gonum te men binum te madwak te kapara boy on masse abi deba hino di sen
1: tellement
2: on zongo woni hino di anati zongo in franco demete deba zongo in franco te donc après za za once you do kulpai hino di demba gonum te masa mais c'est à cas bon bon pe di namo que donna sinité nya pe nya di namo nya ja ban na chiyo de ni nya bon bon c'est ma tila tek te masa e kaya sin habiter mo masa kad na tila tek te masa banan te kana hino di sente ba
1: in
2: kinyo du kulpen c'est ma
1: sinité e ka ko to na para mo gine po gina e inza ga no zero idi a hini idi hari idi la kriki
2: idi la triki
1: ibanisation
2: he kulpen masa donc he kulpen da gonu te brusse masa mba kaga la ker kan hino ho masa derba zumute in wona ir benin na troisième arrangement derba zumute deuxième arrangement za mt mt hinidi aw tama za bara ko cheni wo nyelo hinidi habitat en mudi
1: ni di bono
2: ni di bono ho masa abi e adam sila nya ya sa kado bara president donc ho masa nya adon na machine nase nya pe hinidi insecte moza alwatidi magulo te za tande kaka na ho hinidi na ya te kata hin so pene donc ho masa e donc maka alfa ta ba hinidi za aba hinidi masa ba te nzuka te me de nzuka te ba me mo beu il par ko ne me mo beu na sia sa di mama ke se na premier jour me ka gonu te frandu kona se mazumu te hinidi bon ka pe di mt hinidi ni dono masa étudiant tout ma chingana te ka pe na université ni dono masa abi niab ko di tout ma gonu te frandu kona kan chingana te
1: no ka ni do kurbu wono ki fo ni anamoru ki fo
2: anamoru anamoru
1: sa di bon wuro nke
2: bo borom mo gon na lule isu ni te ka kan lule fu sad ma sama ko lona gisikte ma sa abi gara ifo kuna sad ma de na ke ka kanindo ba muto he kan da won ko kinzeo sem bo ma pe kataba nan ka me ka pe di he ka ya se hinidu
1: ini ka se ni gote atama isa kuna no imomba
2: ki isa kuna no isa di
1: abi to hari go hari banna binidi bon bon gosu no
2: gosu hotel gosu la no donc ka pe break te ma sa se boro kam bino golin te no ma sa boro di kari bire chinko kinse ma chinko ngone haki turani sad ma chinko ku ngone po bana handful nyan chinko ke e no nasio iro bombo chinko po de bante hele ho ba mum maka grate asikene nyan chika au dir pe ba masa handful gonu te ka me bombo abakani ndo mbeni ndo ndo ngo muno abi habu muno sene muno mun te ndo masa ka pe muno te ndo to masa nyan ka nan te masa ho den pe binidi masa mani go hini ngone abi sarego donc mete ya sinyo bate he o kulpe blessing tem ka wonte kam fu yonam donc il par ko ne me kaga bi na woni banna boro na sia ka masa akim ma boro woni senio ka ka masa da matchin zaadi mi akintu no ka pe tabana kame kadi namo sadi kadika a meti ya sinyo
1: ka bi ne yona akwe ko boro ise isa ka jabata do kame do boro wururi abo wakati wa mansa kwa insa ba
2: boro gon kwa insa
1: nga insa ko dia ya mt di bon dir ko ba kana kin na ke o bon ba ka
2: mun nzi bon ba ka de de hamte
1: de wa ran su an su ke
2: de de za de za mt hinidi ka pe dari te ka pe jibo we dodi ka pe na ba kranzi dodi hino abi ban ka dia
1: we dodi mun ko na dia kan na binidi
2: sa le habite
1: ta ko na ka pa ve ka ko pe dan ba kranzi bon dodi gon ko
2: wa re
1: kana
2: kin na ke wa bon ba ana kin na ge ge dum zone du kulpe hin zeno no ka ma se hin fo hun te ndo za il wona se ya farani za bafo
1: naam
2: ka hunte za ti tiru wona bafo di ka garante za abi in wona se ya farandi afu me bom bom bom ka pe fatekte na mt dodi ka pe fatekte mase na jibo dodi ni di pe bare fono ka bon a bom bom agon ko mahe ka gon ko se
1: ni mo a mo bele go hinidi
2: be a mo hinidi be te mo hinidi bare fono ka bom bom mahe do akete ke hinidi dan kame de me ifa gana bo tutu ma kin garante no masa hinidi bare fono ka masa info mo gon te ka kin dari ka pe hel university dodi kame donc de hino du kulpeteno mbaka gare étudiant yo étudiant o eniab ko du kulpe masa nyo kan jingana te ko para ko na kulpe chimi na pavé tago dante masa pavé tago du suin 14 trodo nyo do masa ka domben te masa ka du soki ka chin dari te ki foka ko ko pe na para ko na alfa tanko donc za mt hinidi donc na bakrazi na ban 23 hinodi
1: pe para ko
2: ka masa sad ma droit te jibo do ma droit te ka hinzek te se demete mbaka gare te masa deuxième arrondissement di aw aski bateno
3: demi wo masan dede di ka bar ba fon te masan nindo no dam pass ko edi jimpe ko labu te wusula le du ko nte ndodi sadi ma jimpe ko labu te nindo sadi de borom fo go bisa de we bor fo no nyen di ka masan awu asina gabi na ke na gun ko dira masaki ko nte masan e o kulpe
1: masa
3: ikpe masute
1: se ba nuru nasru he kai na ki sa ni yo insa na hi ni yo kan ge ko insa insa ko igonu ko ware ma ka modan sadi bukata biya o ante
3: mbe abi ini mt gere di kifo abi brokan lati na abi eniabu na abi sb dodi
1: nam
3: na donc pe universi
1: nukam pototedi nam
3: donc franc fo goni dede di pene kan sin na hari sin na courant nan gombom ha dede di pere bae fo no ka gouvernement wona reserve no demi na kan nyo se hari vo do kuna mbene na kan nyo se poto vo do kuna donc nyo gombom ha no de gouvernement wona reserve no se mahunu te ka nyo se ngo zone de bena
1: oh zone de bena sans ça dire quoi bay ba ka wo fa
3: gira donc après peut-être mais c'est maintenant que mais ça de mahuruk taga de met à droite
1: en cours sale bukata bio
3: voilà donc
1: hé on peut mais c'est quoi tigano il peut ko nur nasiru agier irise inyo senika nozao
3: nam
1: idia gomnansi anania za we baro unke bu beyo adon ya ko baro fala donc za ke wo kene ka ko ke bu beri awun zakafo fala no ko we borodo kinte nyego mansan za za second cycle second premier terminal no ndobu we boroba dalan so bana metelon dia
3: before alpha tanko anduka seda
1: nam
3: tabe ka chimi ba me bin wo ye na gouvernement o semma pe college o kuna semma pe coupe me o kuna makpe di he ka ba me go zuna ko we boro kan don niya dan ka ko edu mahunu te sukulu nyam masan nyandika ah za gouvernement ki ka chi in pe nay ko den bin pe hey ka barkte masa photophone wi takino kintanga sad masa t-shirt ngone ya bitete photophone wi taji kan kintanga sad masa bina ko di masa chuno ndo heli girma bina alfa tanko he kulpe na bare se bina yuba ho masa ko di masa demba pe kole yoku na masa mbaka garte masa yana limate hele ko wi buru bom bom boy akin pe alimate te mo kati nkam bom bom escrio magono te kadia he kulbe na bare se bina yuba ko nyaayo fo gur ka masa tunu te jibri nyadi jibno sadi nyeng peite masam bon ko wona eski si son masaka ki makwe ko yo madwa ka ko chobu nyo kan do ngunte classe de 6e 5e 4e 3e kulpe masam jam nyek te
1: madia bi fame porte parole du gouvernement ministre na Leandro Ngwegi Frida aka para ku nedo prefect no ma meki no kaza aki we baroyo di e tutuma no gomnansi di aluka ki manan we baro di wunke yo amo baro fala kaki ke tutuma kin to zaka fono de to 6e do kame we boro narukar boro de boro zon fofo no kweko barayo ti kaki wo kwe mojine we boro mboze bu kakwe na terminal boro zon fo di kan gonu 6e do har boro ki rondo maka agare zakadi bayin kain ku abahi takene alma we boro do ba monzimine wo kankin boro waranka boro we boro dimba mba na wane ka nyin samahige de bine mama maki wane agunako we boro ya agunako har boro alika har boro kire ya bakke we boro kire ni ankafu harakate de o kulpe maka agara fo maki kamme soto banano talikatreno ya toka we banaru kar borono abisa ka arboro nyema kiu we boronye kasi nan noruya angorofu de o kulpe no gumlan sinya ki metero de ya we boronu ki fala meteno de za
3: nure henono eri ngone porte parole ministre di a tekte ndomu de mi kahima naka za
1: gumlan sime
3: gumlan tekte ka masan la sabuka zakte no masa akwe bara nure henono de mi faganna za 6e kakwe na 3e ni ndono ko we brodi dom ngone gabi kinko abi kinkena donc za seconde kakwe terminal di sin a fo sin ko gona gabi babe o nyafo o kinko kake a mba choka kwe terminal masa be fo mba dua ni we bro hene donc man ta ka wu de masa mais sa de mahunu te kakwe fo de ne obina mahunu te kakwe hije assalamu alaykum na e makwe hije no de a de a misano ampe ka ngone mariage tek de no he o kulpe pe bref fono kamasa makwe hije hokte mo he o kulpe no gouvernement nu renna kadika masa ni metenye obate nyeno masa il ngone ganna kwe rumel wadja ikte masa nya dika za tsu gondi he ka kwe na terminal bo fo masuka abana kwe ne donc we brodi sa di nyen nanse he ka barte ngone tile uka ha biye uka domba barbar kulpe nyana kosu donc nyaba he kulpe za chal he kulpe ya nante no haro
1: ngone ka ne bara ke bugu ngwe gi na ko nya ko babe o kiro ya banye rite o
3: he ka ya sa bara
1: kaki na ruka di ko nya di ko babe
3: za kaki
1: alma ke bugu za tila haraka wan wan nyeno nan kosu
3: kaki na tila no ni babe zan ki vacances nyan sintite ku he u dikte ndo masa dendu waran kamba kwede dendu we taki makwede dendu zonfa makwede demete hele dem da akulu kubante masa nyan kwen na nku masa ka chan sintina sukulu demete alfa tanko ho ko di masa machukte hele girma binte badala
1: sufa no na surumbe meki no kanza bara mamaki
3: nam
1: ikwe kire yakin no
3: mashallah
1: ifo ina lefe karine nya le fere gonu ko kibo wo ka kira gonu ko hari tamu
3: nam
1: asin ko bi wa ko no ne tamu o masanan
3: yano yano
1: domi mbe hunan zibo diga porfo ba kaki de mine ba telephone en kade ko se
3: yano
1: afo hu ka ke bugu hinzi ogu kwe nyano de ka e fonu ko to ka kwena banna kan sinti gbe ko de hu wite aba mathematics teno dize an kazate maka agari ka e fori ka nyano afo na kulpa ilamba yek afo monye yek te funo kadu kaka kidam kadu katila zeno foza kakutoka kwena aba ai ikini za zamani guso un haraka ga
3: alfa tanko
1: niya zaya ateba
3: wato alfa tanko
1: naam
3: he funo abasin tenose kahima na ka boroka don sin na niya ka cha ko makwe sukulu nya masan ka kwa tilasen ka ci ko makwe sukulu tilasi abo brase ya me ko boroka go nania nya ko bongo nania nya ko di betekte masa nya nya ko nya babe gon ko takri te kaki e au moins en du hefo ka gab gab te masa ka ko di dangte na sukulu mbaka gari bo fo ikpe kere masa abat ikpe tam fo ki te no masa sa de ka ka te mugu de mete
1: ka ko na te jabi de nam go gon wai ko so wuki tere la lo kin ka le za
3: e wato
1: domi i babe no nya agu na wuki wuki nka wuki nza de a le ada de te wo se da na tan wo se ya bon bo kamel kunkuni nya de bina gu na iko in su babe wo di wingu na e ka babe to walla ta bonse niya masur makula na ko kodi mun hakiyo no kebugu di wingi no indense sadi ko an pe kebugu an sino mo ka ki danyo ko kew an sino mo kew ko guba nya na babe ba sinar ate ya ba nuru nasiru
3: zanka nabe nya agunga de mi ka himan na ka hu wikitere ki kino masa demba wikitere ta makin ki ban ko gana makin ki bak te ka kimini wiki dento webro dento
1: nam
3: kani maharza hede ni mo gasya ko ganu masan kinki ba
1: yano
3: demete ko ganu kinki bakte masan macci ban ko ga mabbe kani nyangunna
1: nya ko di bo wiketere babe fo wo kan bara bae fo de mine nya fo bini bon ma wiketere te san ba ka gar mo gine ko ba te amma wiketere kani bo te ko ko yeti banna mo gon bon yeti banna har bon mo ga bon yeti banna mani wiketere po ko goni do
3: wiketere la
1: na kai bara borin kaya kan anate wo bon sa bon su te da ba marukate ante ndu ko gu nayi ko mbate nwiyo se sadi fo dimina
3: nadi ka wuche fo yo gono
1: ni wo ki kon bon wi ma ki
3: nadi ka wuche fo yo aki wuche fo yo gono
1: nam
3: ka agunna iko
1: nam
3: ka ko yugo kwe sukulu ana moto dikta ko seno amuga kenoza mo kwe na sukulu ka wo ka moto dikta ko seni
1: ya
3: na lolo dikta masa ka ko ki bakta masa mo kwe na sukulu nya ko yidi bego gbetena ka ya sa hima ho masa mfurno ba
1: mani
3: ko yidi masa ho masa suba uchi tere hinono ho mo ge kwe no ho ko yidi masa mbanna ba mbagbeteno de min be ka masa nyago abi senu dambon ka de no su ko gbe tekte wo ba lo kedi wo
1: da ki amo zanya o yo da nako nya gina ka kuko de mamano ndia o da na ki make fon wa o modan wo
3: wa modan
1: modan no su ba won so lu na go nu ko tia no na de araka ka ga kwe ko go nu ko de bon de mbara bor fo kan go nya de su bi te wallahi bine ban dune un bine ban ban un ara no
3: ba
1: ki yo ba nya de mo har to wo bon mo ga la satia mbaka ga de babe ba hunan zebu nya wo bon ma hunan zebu alman niya de mbaka ko wo ki tere foteno ka na ima mani ago mani mo gine kwe kwe ko go ni ni
3: ko di
1: naam
3: moto kango dense
1: iba hini feri 044 44 44 imu full lambana kibu mwi haraka wano awin senigano ikwe kogono
3: moto kango dense
1: naam
3: makinan kate moso moso hini serti
1: naam
3: nsinka hunde de boro dengo moto kario
1: zemi
3: ngeno za a moto mbombo moto no dengo pena sukulu aneki zure lalo ni zemi nga maboro we kota kambo a boné sadi ko yod masa de nan tegete moto bon ntama titan abi remorque no
1: to madia
3: amoko na ko
1: na ya fo an ka in za ta ki agu ai du kakwa yiye nyano boroteke boko foran ku bon
3: e ona bodi
1: sadi ke bugu no ko nan da ya
3: ana bodi te ba ke ne demi he o kulpe masa han gouvernement gouvernement ki ngui la kar yiti te he di bon kan kibe ka masa irin kin lakar da masa na ko ta kai moto bon prok da masa ho un sin ka hunde de hunde kire masa irpi ari an ga te hunde de yere te masa ka ka wuro te masa daga ni fo ko na o bi na mun ta ka pe ko bi na ba fo te a kire kin ka ngone a hunde ta donc masa irin ka ko la te te masa ke fo no nya fo no wi ke fo no awu anakiya kaka gari ta masa iri bon bon bi na ba ya nan te hezadi mi irpi ma kin ko mo na hezadi te masa de mi ho masa de mba yeza ah de zem ya fogabi nungu na kamba ma bitete machase ka akobanna asu ba mayarte ka ko fonwan zakte kwere mbaka gara akwe masa zem ya di abam respecte no he ka barkte masa asare ka masa makere bana makere bana memu mo masa kere wona haki barkte ase sad matunute masa ka kwe ko borohin ka borohin za borta ki borogu boroyidu boriye sad zakte masa ko bon parce que nogo ba borfogu ba fala bon sad masa makwe ko habite de handu bu ma photo fono bi ma photo fono zim nokte ateba
1: sa lomba ma de bugu folon kuno de wo win ana foto fon nazim no wona foto fon wona foto nazim sari ni andubuyo tutuma no akwa sari kori ankin ka marguya
3: anate
1: na kebu
3: anate
1: de mi ni koyi du koyi e kogu poko folon ku bon
3: anate innan ka be ka ko kire zan de ci ko ko masa kan nan te kete prorokte masa banan
1: tamada ba
3: koyi du bon bon masa wan moto ga goroba to sad mo kere ko tokte masa denzu mo te gusu kene foko na masa abinya gusu du pe bare fono ka masa ana ko di abi zigzig no tela si se ko di mafite ka kam de bina gudro bon no ko abi te mbaka ga te masa abo man na kale no fo am dira ka anya na han si du ya gudu te masa moto bon tela si
1: sa ko ma gran bori me gran bori ale wa ma go abi te su wa re sa sa sa ta
3: ke ma ki mo re na
1: he zan du ke na ka sere garu bon
3: wala ni he zan du te na ka be ka masa de irmu no abi gele peu nguru ko ki se ka ki irin kin ko in sin ka hezad mi tekte ngo ba iri no fa den so ba iri so in te ka ki se magunu te masa ka abi ba me ka hunu te ka nware troisième ajeu me ka hunu te ka mare gouvernement bo ka hunu te ka nware me o gara nguru ko nware an ki iro se no ba ir ko yodi se no masa nguru ko nware te masa demi hu den go bete ir suba ngolo ir ko yodi nundi suba nyu aben kabine o koto ñu aben cabinet of fansa mo ma se ñu aba ki se ministre ñu aba ki se président de la république ñu aba ki se député
1: c'est
3: ma dia ku fe ñu aben te cabinet mo ma se isuba yu ndo ma sa de ngun ko ngwar zame iri yo babe iri nyaaw iri be ka ma sa metiasi bate ko kulen na ko edi za fu kuna za ko ma hunu te no ma sa go ngone ko ngone abi angune ga ngone la fie seni in chun ko kulana ko di a hunu za su kulte ma sa kpe da ka to wakati fo ma sa nyen na din ko ay ma ko ninya abi ko nya ay ma ma sa ma kinga metano ero tokte masa nyaane dina ko fuku na bani sad maka ga te deuxième yeno ma chekte no mu ngone abi ko anadi no metano ah de ko dubile dongu dira ko gbeno de moto na dongu karuten ke fo ci fa ma garanten mo kadia bon mbaka ga te masa
1: ko di
3: masa e la kar ye tikte ko
1: 44 son
3: mbaka ga te ko
1: 44 ina hin feri
3: masa mbaka ga te ko di masa la kar baye de di masa ka be ka masa anyagun ko kulen na anwole sukulu pewu abayagun ko kulen na anwole sukulu du pewu mbaka ga te he kayasi ngo ba di masa abin te ko garanti alpha tango he kayasi borodi ba don he ko bayin ko tank te masa ko pay sukulu control fosi he fosi mbaka ga te masa telasi ko makwe ko bina ba tank te masa abi ko makwa kete ba ko de masa nyaa musinga ha aba musinga ha don he ko pe masa meten bakido don ko bakido kan nyago na liberté no ba nya ha siro guru ko sasa ka chimba ko fu make he musu sasa amu guru na liberté no
1: ba
3: wakati fa ko ke masa
1: na ba bakido mbasi
3: basi
1: alma waka kere okula na ko ba wakati fa no munuki fa ba sasa na ko fu
3: tilla sino alfa tanko ezan dum te masa in nan ka be ka masa ko kulo anaki machika masengo na damaga nungu nuko kulen na kodi nsubano nindo nsubano nindo donc il n'a kabe ka masako
1: nsubano dinna la kare ti ko ga wallahi basi lalo na baka ya bite
3: tila sino
1: basi lalo di isu ware kodi akin ka ke kai so bai
3: tila sino
1: o kan gone za ipe manka
3: ami
1: kakano almayo bon intai gabi zaka sari waro ma ba
3: yano
1: de bor fo ngon wallahi masu haru
3: yano
1: man ware ipe masuri ipe manka aga sadi e ka baram bon win haki mote kan king hey he masbo he akoya bite sadin ba sin na koyo anate ikwe masoro e ka baraba me gero ani kaza
3: ami
1: sadi wa roma ba ko din kini se garani kin waren se dirpe ba kai go ba abate
3: yanu
1: le ya aima in lakari timansa imu bazi mi jodi fiso yin no to yenze fo sallama e gai maru tre takina in na hoyo yenze
2: hello
4: salam alaikum
1: wa alaikum salam alaiba
4: Baba ona da ba ka ko na o lo
1: na yi bile yala yi mete soro
4: ba ni o ton ton
1: yi go nu ko aga no sala yi
4: so i pra barika da no na ki na yi
1: ami ami ami ami
4: ata ma da yi ro bala no he ko ka agara han duniya fu ne ton ton ni no ko
1: ya no naam
4: ata ma de bor kulu fai don ki ni kara di o se ri alfa tan ko ki ri ayo bo to kene kene
1: na dia ba
4: iri ayo bo te iri bo bi na bo te isa kene kene la ka ri bo ton ton
1: ya bara na lai
4: e ka bara na be be ma ko iri ko si
1: ami ami lai ami ami ami
4: wa ala yo be be ma to a ki ko no
1: ami ami ami ami
4: ama ki ki ka bor be ri
1: ami ami lai ami
4: o ka so si ri ayo bi na be be ma
1: ni ko ami ami ami ami
4: radio bara amfani da almasu dama anaki bar kulle ya ga duwa ka siri
1: irpe
4: kamina su radio ferin bara no zaya de go una una ko na no pri
1: nyana kurani ke
4: su bara su go ifa yete
1: nyana sumun bukum umhu fahu la yarjiun kake mboma mboma almasu dia la wa kulpe go batio bebe ono ipe masu teise ya
4: masu teise ya
1: wala wa alaikum salam akidin su atama nur nasiru ma meki na biriyo ka laiba wa aki ban waro ni pe ma lafi o tonton radio na ki fari wallahi abarano e biri
3: bo fogo ni
1: e biri na bara yanzu ko salama diriga ina hoyo yanzu
3: hello
1: wa alaikum salam
4: asuba kar
1: igo no ko agaru no se
3: to simesime ah to su pascal ok d'accord
1: ah pascal igo no ko agaru no se
4: Salam. E kan fika zuru na popo.
1: Naam.
4: Abara danje. Mhm. O. Na ta de babe de na popo de na nge. Nfika mo danfa. Beni yo gona nuru no. Yo de. Beni be. E bene su boria. Ma wa ji ko ze.
1: Ko
4: ma wa ni.
1: Naam.
4: Na nge. Mo to mo to. Iro mo to mo gari.
1: Mhm.
4: Ba to no dan mo pe me.
1: So
4: je di ma tin ko lo tura ni taba. Na suka ko ki aki ni 7 minute aki ni 2 minute.
1: Naam.
4: Na kure mo mo zuru zuru na popo. Kabe ko na ila ala ko ere.
1: Naam.
4: Ko be bo ro dia ya. Ire ti sar ko kan le an ko ko kam ya.
1: Ipe ma sa tesi na.
4: Ipe ma su kare.
1: Amio Pascal wallahi binaye tontoni berio no ba wo teni ndo. No mi ku yo mtutu ma mpoko deyo. Nsinko hiniwi oda wanu anu obi.
3: Ba kene.
1: Afomba ka ga saka wakati wuro. Sai numba kokoza zurego nuka nahi mama gana ni ndo mbaga nuka nahi mama wuro ni ndo mba wuro alai ba wa bwaki wallahi radio anakifari radio nyago alfa makoke
3: alfa tanko
1: na
3: mo masa de ba moto zumari abi zurani yo di pese ni tekte masa mbaka aga te masa surtout mom de mag de na goudron gabu wikir me o bile su suba o bile midi mbaka aga te masa abrezam bar abi borokul pe masa de kan na goudron ça de help plus ben masa nyen du kasu be ka masa hunde ya gunu de ngakuna help plus ben masa nyen anan te masa abi gir fo ka ko fo na certi te te masa tela si nyen hunde hunu te nomu ça de mete abi te ndo izurem kim bano
1: de zure
3: pe ko bare te masa mani mani rikpina andino don help plus ben masa ba me man nan kabe zemi nyen on barak te masa kan kim kiro ko zak te makin nan kadira moso moso ni ka masa irpe so kadam ba be kame u bien jupe so kadan te nya kame nya na moto de se man nan kabe ka masa moto di abrehe fano ka gurno ka guru masa dinna zuron te masa te din su ko dira musu musu te ko kunna don sin ka horin te na guru de hunde kere ka wonu te suwin te ka de ka yi tigite ndo masa a ci hele kiyamana don ka he ko kulpe masa nan kan be ka masa ba be gun ko wale no se ba inya gun ko wale te se te masa in sin ka bina ba woni popo karo te za di ka be ka masa he kan abi ba be kinze he kan ya kinze makin nan te kan makka gbe te na bere boni he kan bere bo kin ton ton se man nan ka gbe te ka bi te na nudi don ka abi ndongo abi ndongo abi gani wona sente donc abi alpha tanko gani o iri parku gannan wona gani de ma meki ne ka akpakiza anwarite bine ganna gina nya anwarite parku gannan jeudu kul pese nyaangware gute borugu ganne nzeud kulpe se nyaangware peod kulpe wan wan kan munu te za nu moro moro kulpe kan ka nyaangware te se irikpar ku ganna me nya bombo nyaane me kine za nyaangware ngware gute masa aki gano irpe mana yesi ankan ka bsea irwone depute o ganna dia o kulpe masa kan kan doni kan bar kwarku abi autorite boni rashid barma su bombo kan kulpe masa nyam maru gute masa nyaangware ngware he kulpe naki abi bon kaniba donc mo masa mbaka gal te masa irikpar ku ngone autorite kulpe jegu ko be te ninda na rahaw tekte no masena abi imone akpaki dabara gobi nyese donc nyang kulpe nadama suno ka masa bonbon nyane heudu kulpe sirante masena ngone odeudu kulpe he kulpe
5: ba kanu para ku yokwe moji
3: para ku yakunu ku kwe moji na
5: bon
3: masen maguna manam idona teno masa wenu kuna nyeki nyugur blalek te masa haroni manadi ka buka ka na tekte masa o masaka gouvernement gunu ko tamedente se kulpe masa nyo kana nur ka te masa ka temu ko kulpe tena ikpe magaro banse donc demir par ko ngone autorite na nyo kan gunna abi par ko ngone gano ngone abi niya nyango kamedante ngone abi par ko gana seya kulpe yugur ko ngwaran se ka ikpe mari ngum be fo he ngum te masa donc he kulpe rashid bramasi ka break te masa abi kulpe yugur ko ngwara se te masa ikpe kebiri donc para kuku nkulpe
5: ami noru la siru ibina ye ima meke na girman to kano za wakati kan neno anabate de ya ko ya ko babio kibu wakati ya toya karu kazum nyana sintia inkula ne ko sari suba maki borberio ko di bine kan kin ko din se makin pe moso moso radio bine amfan to tuma ya ko ko gona ga zai kai babe alai ba wa anaki in la kareti domi din na hanwa ga radio ga fai to tuma kan ba hanwa garo aban tonton yin burun foro yin noka wun burun se ilalo aga nani kwe kogo ndi ya inki kire se akini nsuna noru nasiru nuhu bine kano na hao garu isu unika diniga info usama nuhu bon se dea iyo itu nuna kubi ote ya aki wikiri guri naruka minti weta aki niguna akini nsu
6: Fraternité FM, la plage publicitaire.
7: Muni yo nabola yo ngisiyo inimeyo yebo kuna na kebu gokuna tagyo na kai ma inna para kuma alkaria imano ima koto amojeyo lakar kaniobu nyemine bola wo linaruka zibiyoji mogo ni inimeyo na in kukokuna naruzuro kuna na yebo kuna na kebu kuna anate kwene honkuna muno di kaiba munu debine bola wo di kaiba munu isa okuna debine haruzuro kuna habainika ka haruzuro di dabu ankanaise soboro hewakulpa izembine nina baka nakwe Deya za na sara girubinka na warankaki nidu Amwan duta akinte Igwala kawa kina SJDS Asinti bola kuyome Para kuma alkari wa kuna Deya imoru na munu wa munu yu Nukulpay na nyoka ikiki no seo Bola gasu Debine nuka iba bola dam Yena ima mwagu unise Sadi anuka ahine SJDS burumba kinka ifara nini Inki mbola udikatele Sadi maku soki bongo Deno kakoba ya fohanyo Full lamba ogu Full lamba sinti wadan 01-99-99-70 09 Aubine 01-42-99-99
8: Ça y est, c'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité pour la 7e promotion. Vous rêvez d'exercer un métier de l'audiovisuel, vous souhaitez devenir un professionnel d'image, un présentateur TV, spécialiste du web, un technicien radio, vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio, eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation le métier de l'audiovisuel. Audiovisuel dans la catégorie de votre choix. Vous avez le BEPC ou le baccalauréat, ceci vous concerne. Nos filières, journalisme, technique radio, pilotage de drone et cadrage, infographie, montage et réalisation audiovisuelle. Pour assurer votre formation et vous permettre de vous affirmer sur le marché de l'emploi, nous disposons de tout ce qu'il vous faut. Une chaîne de radio, une télévision, une chaîne web TV en ligne, du matériel adéquat, des équipements de dernière génération avec surtout notre ressource humaine qui est de qualité et assez expérimentée dans le domaine. Faites le choix du CEFIMA de la Radio Fraternité pour une formation complète et défiant toute concurrence. Nos contacts 01 44 21 75 00 01 66 93 36 17. Les inscriptions sont reçues tous les jours de 8h à 19h au siège de Radio Fraternité. Avec CEFIMA, révélez votre talent.
9: Basi na senru ta mwa, yara la de ko ganka gam sa non sine. Basa ku non sine, mesela la ko non sina yuka wurama, ye we ne su wuso a wwen. Mena, su de sanu sanu, non sina ya mwa besem baso. Baso mina, kanane ya mwa besem baso.
10: Daka ikpindu, ta san wwa kumaru. Daka ikpindu, ta mwa ba wurin koko sunje. Antonu gonru kusi ya, akawise na, ya san wwa gbere, ya ko deri ikpe sine na.
9: Basi na senru ta mwa, yara la de ko ganka gam sa non sine. Basa ku non sine, mesela la ko non sina yuka wurama, ye we ne su wuso a wwen. Mena, su de sanu sanu, non sina ya mwa besem baso. Baso mina, kanane ya mwa besem baso.
11: Kose kozo giba, bane sube gari inosia. Beba non ken uwa, sa bank mondial giandi.

Yawera miro bisibu ton croton bro mi waika radio fraternité fm so adaki na soso kosia giso sawa wame atene anasara wanura yirukanyenda no bukatia yen suru no banne sin son wokura ne yokan ko ba ne ka no ne pakinu no vatia yesumi fraternité fm so koptia ye ye maso betem beneten gira mimi bawuri wa uka manno me natobra gusuno bwadu bide bagusuno kaso wiso adasia giso besem sakirum biragia nakondanduke sakite sumale damini igasa barakonu ni nunenno budwa ni na kongina kabeda wa na nikara nankpani ba le dakar wesia sakirun so aso menna suribira mi gada sugina dakar wesia bese gibu be bawa doktoro diawo wene sube tubua wene sube tobini domi nkabin gonkiru baka nwa birai tirasi bararutana nkume so asanu ngasoro ya na yanu sanwe tirasi anwa doktoro jiro nkume anwa tinne mo bombira gya mimi gya bawre rewa uka tino rimo ngusuno ka wasin alafia ye urama ngusuno de bando bi urama besabe sama gina kwindu pa ni san kosu kana ngusuno kuma besen gopi na siara na tavura gengim ngusuno sun dedir kwa ngusuno kaso wiso adasia giso atene sonte gem bane abutitana tia baraka sama abutitana tia baraka ni enaka ne mena nem so egasa ke uraro yengari bibe bakke ura gintero sa sakiru garu kwa ke uraro so aso ginda bira kya so yen fagi sa demi ne ke uye yakoka kora dede so sa gi so bibe bakke ura ni ngite ngwene so bete tuke ya so te bime ba bete ku so so tinga mfani so di yen sona kana menani yen sakete te equipment no na siara ndi da birami bese gibu biba ma gori giaduna biba ndina diri nka bensin daru awo sanamantura me baburena ka benyini gusumo de migaba dona imbi dure ya munkiri andunia tarai so bese be sama ti sanwa waru so ni sanko zukana sanko suurugo suurugo ka noku dobu suurugo kongen so yes unkiri ye adama sanka burawamu siri besenti sanwa kum buranso ma aburakana mu anwembese konsa kwa ben wa wenti ka burame ka mewa mena sam yeba pro tuba masati yetubusia kadema wate sako ten dubuno sako nuku dubutusia na siara na kpama wuri na tabura gengem sako ngina dosa swade ke piko nde urama basen parakoni biragya be basoni ru kwaproni gusuno sum kanaru mwa pa gusuno kasum mwopo turi i dosa no pi kogina.

Yawe la nasiara baboni mumuni o sunkere ya menu bisibo nasiara gengim nime iwa ika manswa daki parako bikite na konka beda wa tita we wa me sa radio fraternite femom sakite sarako sasoka 10-13 yen swa sowa wongi swa sama minin suru no bayiru sem son tena ye fraternite femom konno mini sa sakiru pe kwa sakite sakwa mi nane sakiru ega sa nyenwe bun swa so dabira na mi mababe nyenwe bebe banyen gari nguna na mo batem borgo mini bakura makabe son nyano radio mi mabakia ba wele na wi nyenwe gem don bayara dabi dabiru babe nyenwe nyenwe bim swa so wa baka pe ba mini baba wele pro siara ba tobra be ba pun ba na ba nwe baba be no si amu ma ben nyembe nwemi yentirira yarima teta son simon me ben nyembe san sine bara rota nwa bubeson bara rota kwa bubeson so aira nwe ne ipe ika ti nuri ipakpuro ka ben nyen so a inye so aira so wa igbe tentira so wa yinwa isaso ka group sangin ika ekuro ge ani sere ina ibentire ni bon baka ni turma wo nu fraternite femom bankokogi gakie wo mbun gari una na mu bebe nye ibenye nwe pro ina tamatama ibentire nu mawo na para kote yi betia te na konka be sese amini te mi te tama wewa sa besem a radio minin kansaye ya sonson sibun gari una na mu yem gro gro wepe mami o be no siamu ma beba sorupa me ba sorupa buka be ko kari kwa ko kari ye ba ko komi esa bebe kin inayi son pro meri bebe kin ina bo be son siru kwa son siru gal tem pusuru so so ye nyeru mo nyeru dodo ka ye yako de be waru tubu bane damu seri iko ipi I namini non no bayiru se gya ba yen konno wikia sa ba ma yen konno wikia ya bakane ba wure na ina benyisa

0: ze to tuma man sa mbaga bi non se no be kan gunu kun kiba sa in makin teki fo sa in baka gare ale mabeni ke buguni mbabe ka ki mi be o ka i gunu ku a kiyote nyi i gunu ku a teki fo sa ki rumbu baki bor biriona me ki rona ka arma nata mis ka kire o kuna nuka ki bu kene do ka me ki rona ka za ansina minisi o boni yin ke nyedi bon yin bon yin tonton fa yodi bon ka mun nasara girubin kan na waran ka ki nido ka kwen nasara girubin kan na waran ka ki ni benemun gwamnati ni a hin nono azaya hon ateneo kibugo na wingam boferi di aimano ikul pay makam medan sadi benemun gwamnati nortu tuma di ka adam kibu indo kameni koya ko babe kibu hinzo bon metri ki bakwe ba me makokari ka gwete sadi girio kiuma kwe mogine sadi ni baka agari giro ka baya ko ganani gwamnati ma ka kokari tutuma te ambisana labari kire nuka iba gobziri no sena labari ka iba kwe na non se yeno kibu go ido di folon kuno iba ke iwin gwamnati yo kokari tutuma ka te nye go on atene ka so na batru handu igante o awun gibru ke ni ta kin te kibu go na wun gambo feri gwe wan wan yo sinti ne ya iwin nye man na ruka shuju ibe kutku manga wun ba director ana mekine za meko kibu ka za hun susu ba o on atene o na batru handu igante o awun gibiri we kini ta kin te za de gwamnati ge kaniaza ka de hun kebugo sinti pe wan wan lo binen ba sinti no ya kwe ko boro nyodo sojo ibe kutumanga me ki ona ka Suleiman Isaku ka bara na director sojo ibe kutumanga do kamme aki binen yo na kwe ko boro nyu seme do mi hon kuna za nyu professeur yo maître ki ba kwe yo ki un har ko su kebu hinze yo ba me kulpe ke kube wakati tutuma kadum mpwe hunanzebo jibriye tutuma kanza nye ngonu hunanzebo gandeya hunanzebo kire wakati berina ogwe wakati ya kinia zabine kibu na unga mwoferi mete kiba kwe wakakiro ngonu seje ibe kutukumanga mkulpei na kamedamu ziba nye kwenye kreyo na gwegina wano wanoka kulu aimani gwegina wanoka ima mkulpei magwete nani nye gwegina kulpei gonu se nye bame kukarika sinti awingwe nyo gonu ko kunya ko babe onware yo maswa na kunya ose maswa na ko babe ose masuna ko ose masuna metri ki bakwe masuna ki bun har ko sose zamari kulpa ya ba kam medam sai main ka gbete ko bun an ko kari an modan nyan na bay man gbete metri ki bakwe bon man gbete ki bun har ko so bon man gbete sai ni baka gari e kai go ba ki budo ka mo gine ku abain kate me ki no na kaidu ni kinki ban labar kere bon nu kai ba go buzeri no sena labari ka iba dobu na non se iba kia ki bugu goido di folon kuno domi hon kuna imbe ki bugu hinze yo ka kiro ngonu ki bugu keno do kameza mwen bugu inka naruka bugu idu do kameni de ya ki bugu foyo de ki bugu hinze yo ye ya jibri sinteli nkinki to maruka be koyo di mbeo zaka kangu na nkinka mbeo nensio tensegi na mbeo nensio di buruburu nkinka nga saadi metri kiba kwa ya di kakira agonu kogo nga mbaka agari za kodi tutuoga abe a koyo mbeo zaka na hebo kabara mbeo metri kiba kwa ya ka ima ama nkiba azansi kaba inika nkiba na metega iba inika gweri te akibu inzio awunki unzio ka agonu kogo kiba mbeo zaka kaza dia kibutu tuma hine ino kibio nensio di sirian iyo nye imani naruka ikol kene wakakira agonu gado kame group B dia mwimba director amadu bakura kwe agonu kuchivu kakimi hiyo na bio nensio di te na bio nensio kakigina bio nensio no ka wamfani amdukaba zaadi na te kodi se nye kodi bon mbe mbe uzaka kanguna saadi ni bon mbabe metega mba sindi kukunkiba mabeza ama nimba inikaza azansika mba inikukunkiba na saadi anguru mkulpese kakia mfani tutuma nye na kwe kogonu mbe unensi uriga de minete ya kifo amu inferiyo mkino kifo safo mine nkinkaga inferiyo di kulpe nkinka nam anje sai maruka ka no nse amadu bakura kwe aki nyo gonu ko mekine sama kuya naruka ko babi ose gweza aya maswa nam metri ki bakwe ufolon kuse ko dibon din kafuni makinka nlaka reti sai mayaka nkiba sai mabi mete gamba inikate gwe ma inika kwe na mojine domi deki bugun gonu ko gwe te nye fubo kame gonu ko gwe te ko di winu nye kangu na zake bu furo kame mbaki mbe sadi metri yo kakirun demine woka ngonu ko kodi kiba fudo kamisai mabe woni kayi mama te kori se de kori ya kayi ke bu ma ya ka tontonu se sari kori kirun ke bu abokwe mo jinena de agbeza ya anaki metriki bakwe ofolon ku gbe o abaranu ku nya ku babe metriki bakwe ke un har kusiyo adi irkul pe labari krebu nu kayi ba go zeri no sena labari ka ibakwe na no se nyeno metriki bakwe ka okina amio aspirant ona ka munde ibaza inwin benen gomnan simun har kusu iganna kwe romiada wadai kumoka tena un igbara wanu anyo bineyo na kwe koboro aspirant ori se domi ngonu ko kibo na metri naru ka meki ne girmantori kai mun ganna kwe romiada wadai aza nyo se kimi nyo na munyadam ka deri kwe ba tamahi no ina kwe ko gonu nyo se ka bineyo ba inka gwerite ka ima kina na ka metri ki bakwe waka istuaji o nina akinte kanga ke janvye ki deku agonu ko ki boka za shi titiru do waka me eka igana kwe mekin waka za annam nye bonbon be ka kimi nane kwe ko gonu nina annam nye akaye kite nye bara aspiran istuaji o do waka mye bine gonu ko nane waka agbe nye ba te nania ino de ni nyo kulpeyi nyo gonu ko nane waka jiri kwe baba bori nyo kulpeyi silabari kire bon nuka iba gobziri no sena otika neno anabate imu labaru nsuni kabisa na inkirese akisuba bye bye
1: na labari chini na wichiri machi kan radio kwa

0: Ewe yi to kun tuwe.
1: Mi anone jidi an, en tere me kare, te me ka mo karabo, o khane an kwa we, mena ho sondo.
2: Eyo, ena chene mi. O, kine o, mena moro, ha, eko do kwa bi ma. Yo, to juo wa yi, mi tagi yo, e yin do nji fi, ma, nji fi kari yo, ewe yi mwa. O, hon la nji fi, ma, bo, kuno na lepo po koro fi yo, nuna du le o ma do bi yo na le bi yo ro o a to va ko go na nu o kana be to kana ji owo yi o na to ju be le ku ko ko le mo ele na no be do fi dan e ji si ji ne ka ji dan o na ro be me o no bi ku yo to ju o wa yi n ta ji yo o ra za ko e do fi ogo o ra kran e ga ji da lo to yi bo mauna wa so tombo na prota ni bena inu suda we bena inu kuyo wewe bo inu suda konu wera kome ovi oko gize
1: o gize yon
2: iti yo bo we a inye kena bo kige toma jiyo e imo we a oji kige obo si ku toju ofo oji toju owe inye sansye lo
1: e yon ene si ye kame yon agbombo na kambi omele jide fie meka de fie di fie sondo zoro kwe mele jiyo jide fie di yo fie alinti ta nabi non ha vida si mi alo nabi mi ka rendi mi aso kenton
2: o ti le ora
1: eh
2: o ne o to mi jo yo e so un pada re lo fi
1: anu pada re eh un pada re ebne ni o eh to menton ka so nu me bure ni ponji me yo ido un re win di ebu dan ba menton le suwa do da le sin akon mo
2: eh ayo do mo ko ya ayo wa nuru kun ho yi iyan era en adu yan nu we go yan nu kan ton we nodo
1: aha I don't you know we go
2: yan nu kan ton we nodo
1: ene kan pa ko ya mi jone do bi o apade bo ko ne o zondo o mariton mi ka lo fe de o mo lo je kan sino le po mi ka so han mi ton bona ti o han sino de tele mi on huma
2: ni do apane kwyo o no jo wa mo ona si
1: we yin
2: me o be gbe je nkan nu we o ka yan wa khere khere ton ona wa so kan yi le o bo yo wa gbe o ona si ni mo nkun je ma
1: lo ko to se
2: o no choku ton mo di valu papa lo pon se doku papa lo pon so ro gbe gbe a
1: kuto me afani
2: e kado e do fi tan le kun me o de gazugu da da be ve ru fin e
1: no blisi po di mango toto me
2: gadi bidi bidi aditi be teu ki lo fin e bo me khuku ine wayo
1: mu
2: tegun me sa li dibo Canado had been doing my dear. Bessel of Finney. So poor of Finney. The man I hold it, baby star, it is true of Finney. Mene or no homai. Oh, have a fountain woman, my children. Oh, bet your riddle. It is Sukatun taken, Nanny.
1: Oh, Dada Locotuna, your Edamitano, Vitonio, Vidopo. Sell home your locum to air.
2: Ni mo mi je pa men no mo nu atan.
1: Mi o si nu atan. Eyo o ha mi ton ko fi bo. Eyi ha bo je jinu bo iro jiri mi lo je su mi ton fe nu mi.
0: E ma do sun che no fe nu mi. Mo e ma ni ko me si ho di we. Ona wa mi ti ho le.